Awurade ma se na ni o. Odo kesia eni mu kikebia. Na wo da le bi chere me. Enda ke. Kemi awaya me. Kujamita wase.